Eba setaileng letsatsi ka ofela matsatsi ohle moetso ka mong o entse hore o ipona hatse le ho ipabola ka magabane ho tswa moetsong ya di denim tse reng ntshebe pep eteng bakeng sa tseo.

0: 20 minutes before we get to 6 o'clock, and let's get straight into our traffic updates, and we're moving straight to Kofi Annan. Good morning, Sajan Ramatsipe. How are you, Ndate?
1: Fine, how are you? Fine, how are you, Ndate?
0: I'm okay, Ndate. Can you see Fava to Sarangwanak?
1: Aka nete wa tseba gona ka nete ka mona
0: eh nda
1: ha o tlhelo go ha e tle tla gona e wonne e wonne ngoro
0: nde le spedi pedi se tswale sa matatsi
1: ngoro ha e tswa ntho thwa di wonne ngoro
0: ngoro
1: eh ke
0: tla ka eh ah nda di re a le bua ka nete re re qetedisetse matso ho nlo gona ga tle go gowe
1: le bo mmele bo ntate ka nete bo kholwa bana ba so e tle ba ile tle ba ikhanela ke le tle ka bana
0: Bas na yon dikwala mwa mbae seba sa ba sa ba ma tanda. Isan tani ya jiri bade. Ha utzi ka matu.
1: Ise ya ba atena.
0: Ye.
1: Fona ni sa maria
0: he ye na. Ha ye na jiri gamba na katu ya di el nino mamma nzina huwa bata wana shi.
1: Ha huwa bata wana jere ntate.
0: Ya ntate.
1: Ise ka leba leba ka katu kwa poba jisi si jiri skole sa ba bata katere ka katu kwa poba ya hai.
0: Ye hucha yise.
1: Ogo sala wole hui jengwere de ka kutu kwa konta te bata mae.
0: Ha go ba tla e buli.
1: O ba ga hatsana na go ka fara go se ke mantsi ya ba ba.
0: Ba tswana.
1: Ke ga hatsela. Ha di ba ga go gele tsa tsinge na fela. Ba sotso, ba tsela e kutlela. Ba ka di shopong, ba ka di shopong, ba tsoka di shopong tate ba tlamela pe.
0: A mola e tsa o fitile sa ya ntira le buile ha ho.
1: Ka.
2: Se la le grumane le le shaina mustoki. Se pushi lo tra mo fana ga yo lala. Hola calao Au fara mabilwe mahlamini labo Sefigati na sidlingi zosesa Sekhali ipinga silahlalukho